0: Alfaid Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy Enjoy!
2: Joy FM!
3: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sig sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo, tayo, kurang agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingalan man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Yan karoon, natingala man siya nga, pre, trap digid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay nimo sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
11: Katiil Glass Services.
9: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
12: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
13: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
12: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud magtuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo ay hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, oh, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo o kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili o dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo, inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
3: Dako ang pasalamat sa Belonga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang gyud nako, sir nga, kuan ang Belonga Gold ug ang Yaki Ha Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Belonga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurap lang ko atong tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi. The best.
2: Dinhi na lang ta kutob, ha? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. What a

0: love.
1: Makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7
1: Na opo, kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng giyod ko nga imo kong kisan.
1: Ugo niya kung dilita ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang giyod ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mot, bala ka galo mo. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days, so muna na rin nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: 105.7 Enjoy.

0: out of 5.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon si Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store,

0: sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine, Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Nangita kag kasaligan og di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
1: Katiil Glass Services.
0: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
2: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
0: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Ay, unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent naman siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. 105.6

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipang ako ng isang dugpong ko. Kung di nakilugod ko, sinasa naman ako ang pinag-iug ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka, adlon ni mo giinom to?
2: 3 litra, dahil nawag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lagod ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, gali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko paano dito sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor at
1: uwi. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
0: 105.7 Enjoy

0: pre. Tagana ragod na yung pagsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man mo dan niya, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy. Murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
4: Kana, Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoolbay ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man na bitong iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, pinang pailang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
8: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab ka natong tanan. Kumusta naman mo? Ani-ana usab si Mami Joy. Ani-ana usab kita sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibo nga mga produkto. Busa kita makasiguro gayod. Sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, o Hermosa Kojic Whitening Soap. Nganong makaingunta nga makasiguro ta? Kay ang Yaki Laboratory mismo ang nagahimo, makita namo kung unsa gayod ang mga sangkap niini. Kung dili masakiton ang bata, dili maapektuhan ang iyang pagtubo, pagtuon, paglihok ug uban pa. Aron malikayan ang pagdaot, daghan ta mamahimong himuon ug kaunon ug imnon. Ang kusog nga resistensya sa bata maoy mo batok sa mga galain-lain nga mga balatian. Paunsa man ang pagpakusog sa iyang resistensya? Una, kaon og mga healthy foods, exercise, tulog sa tamang oras og inom sa Kidi Yaki Vitamins. Kay bisag kita nga mga hamtong, kung gusto nato i-preserve ang ato ang mga beauty, dapat daw alas 9 tulog na ta. Kung naga-hermosa Kojic Whitening Soap ka, alas 9 pagtulog na. Ayaw palin lang alang mga teleserye o niya pahilak-hilakon pa ta, pagkaugma hubag pa ang mata, nsamot ta, mapangit, tinoon ta, puyat pa. O di ba? Kung duna ni ana ang mga bata, makasiguro ka na nga dunay maayong panglawas ang imuhang anak kung maayo silang tulog. Minor ang imong gastos, wala kay kabalaka, enjoy ang kinabuhi. Giunsa kaha sa Kidi Yaki Vitamins ang pagpukusog sa resistensya sa mga kabataan. Tungod kini sa mga sagol nga nagalain-laing bitamina o minerals nga gikinahanglan sa lawas atong mga kabataan. Usa ka antioxidant ang Kidi Yaki Vitamins. In short, ginawagtan niya ang mga toxic nga nisod sa lawas pinaagi sa pagkaon, pagginhawa kanang masimhotan nato ba og ang pag-inom basig mga dili limpyo gayod nga tubig ang ato ang nainom. So kung dunay Kidi Yaki Vitamins ang imuhang anak og nagadula kani eksaktong kalan-onon og labaw sa tanan, dili gayod nato makalimtan ang pagpangayo og tabang sa kahitasan nga mahatagan ta og maayong panglawas kay kabalumanta nga ang tanang butang niining kalibutan mga instrumento lamang kana adunay labaw sa tanan nga nagagiya kanato og mao kana nga amo ang ginatudlo kaninyo para himsog ang inyong anak. Ayaw ninyo gayod kalimti ang pagpainom og Kidi Yaki Vitamins kanila para kompletohon ang kadtong mga pagkaon nga angayan unta nilang kaunon nga wala nato mahatag. Ikompleto nato to pinaagi sa pagpainom og Kidi Yaki Vitamins sa atong mga kabataan gikan tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tao maingon ang mga bata, basta Yaki, yummy. Kung aduna ka mo yung mga pangutana, mga inahan o mga kababayan, sa bisan unsa nga produkto sa Yaki, palihog i-text lang ang 0928-6767031. Aron matabangan na mo kamo kung unsa ang inyohang mga pangutana. Ani-ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Daghang salamat Mami Joy o karon sa itong mga texter sa mga mensahe nga ipadala sa itong mga Yaki user o usaba sa itong mga tigpaminaw nga buot magpaabot sa ilang mga mensahe sa ato ang mga katawhan dinhi sa itong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Text gikan sa cell number 0936-419-3152. Hello Mami Joy o Kuya Loy, nagpasalamat jud ko sa inyong produkto nga Yaki. Kaya akong pag-umangkon makatulog na sa una bito perting lihuka dili kayo matulog. Unya sa diyang gipatumarasa sa Kidi Yaki Vitamins, lami na kayang katulog o glagsik kay sa kuya. Salamat yun kaayo sa inyong produkto. Ganahan po sa magkaon. Si Brian Tabanao di ay ni kuya. Salamat yun kaayo sa inyong produkto. Lain pang text, gikan sa cell number 0936-528-1798. Hello Mami Joy o Kuya Loy, salamat yun kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang hubag sa tuhod ni Mama. Na ulian gyud ginahaplasan lang og Yaki Herbal Oil og usab gipainom po og Yaki Herbal Capsule. Dali ra gyud kay siya na ayo. Salamat gyud kaayo og bilib gyud mi kay sa inyong produkto kay makatabang gyud sa among pamilya. Line pang text gikan sa cell number 0936-3523599. Mami Joy o Kuya Loy, salamat gyud kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang akong sakit sa akong tuhod nawala gyud ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Si Wina din ni Kuya, salamat yun kaayo sa inyong produkto. Basi rayu marana o panuhot makaha mo nang gasakit ang tuhod. Pero salamat sa inyohang kanunay nga paggamit sa itong mga produkto sa Yaki, hilabina ang Yaki Herbal Oil. Higala wala lang kitaigong oras sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit kinato sa Yaki Herbal Laboratory. Padayon lamang ang paggamit sa mga produkto sa Yaki o sa mga wala pa nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Sulay usab ninyo aron kamo makasulti kung unsa ang mahimo sa inyoha sa itong mga produkto. Ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pampahami sa kutis, o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako po si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Daghan kaayong salamat. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko na sa balayba, mainom na lang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko o Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy
7: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
8: Katiil Glass Services.
7: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
9: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
7: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
10: Ay, unsaon mo ni uy?
11: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
10: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
11: Ah, mao ba day, Mads?
10: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
11: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
10: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
11: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
10: Di Pads? Katanan ba di sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
11: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
12: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
13: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
12: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
14: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas,
6: Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
14: Unto na joy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling ara God ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaa, jud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, tagagabiin. Dali lang ang naulian, ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
3: Udto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Sa una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gitatry na ko sa tanan na ang mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, mami.
1: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Ate, ate, ano yan?
0: Joy FM! Udto na Joy!

Check your time. It's already 11:53 in the morning, mga ka-joiners. Hello, hello. Welcome sa ating program, mga ka-joiners. Pasensya na po, medyo na late, no? Medyo nag-lain na itong natiyan. Ganihang buntag, mga ka-joiners, no? Ayan. But we're back. Ayan, happy, happy fiesta po pala sa mga taga-barangay Mercedes. Ayan. Kamusta man ang mga kuandara? Handaan. Oo. Sa itong mga expert ng mamistahay, unsa may mga tips ninyo para dili kayo madali mabusog, no? Kanang mga goal ba, mga lima kabalay ang masudlan at least, no? Pero anyways, and always no, mag-aamping yapon ta kanuna yung mga ka-joiners. Oo, kaya ba sigun niya umuulan? Medyo kuanbi ang dalandara, no? So, amping-amping ta kanuna yung mga ka-joiners. And of course, itong mga amigo dara sa Barangay Mercedes, no? Naarami dira sa stasyon. Pasig na mo yung mga pa-giveaway dira. Ayan. Happy, happy fiesta po ulit. And mga ka-joiners, may announcement po dito, no? May nainawad anog cellphone, mga ka-joiners. Junjun Matilak, ang item is a Realme Brown. Nawala ni adtong September 22 and 3:30 p.m. din hi sa poblasyon. So basig na amoy nakitaan nga phone, no? Palihog ko paki balik dire sa stasyon kay para maklaim sa mga para maklaim sa tag-iya, mga ka-joiners, no? Dili jud biya lalim pun mawad anog cellphone na, no? Very important ba lang sa cellphone, mga ka-joiners, no? It is our means, kanang number one of, kanang ginagamit na to for means of communication. Ayan. So, palihog ko, kung naamoy nakita nga cellphone, mga ka-joiners, iuli lang ninyo dire sa Joy FM. And honesty is the best policy. Yan lang talaga, mga ka-joiners, no? If it's not yours, ibalik nyo po. Ayan. Kikinahanglanon po na sa tag-iya, mga ka-joiners, no? Again, nawala daw cellphone si Sir Junjun Matilak, Realme Brown. Kaniyat nawala katong September 22, 3:30 p.m. Around sa poblasyon area. Ayan. Kung naamoy nakitaan or napunitan nga cellphone, nga Realme, nga color brown, pakibalik lang dere sa stasyon, mga ka-joiners, no?

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo. Mag Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Nagkaroon. Bukas mo siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
7: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo?
8: Ayaw na pagduha-duha.
5: Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
4: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
8: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
5: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
11: Udto na Joy!

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Nalinawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Unto na Joy!

Check your time, lucky joiners. It's already 12:32 in the high noon. Ayan. Hello, hello po sa mga nagpamista nira. Oo, going pa ba ang kaon? Amping-amping mo kanunay mga ka-joiners, no? Dili mo palabi o kaonog kaning mga fats, no? Kaya very unhealthy ka na mga ka-joiners. Ayan. O dili po magpalabi o ino mga ka-joiners para iwas disgrace or aksidente sa dalan. Again, mga ka-joiners, no, na ay nawadan ng cellphone si Sir Junjun Matilak. Ang iyang unit is Realme color brown. Nawala kanatong September 22, 3:30 p.m. around Poblacion area. Ayan. So, kung namin nakitaan, palihog kog balik diri sa stasyon, no, na to. Very important lang ka ng cellphone, mga ka-joiners. Nakapaniod to na ba ang tanan? Wala pa. Nasog di na pag ilis ngayon, cut to the Mercedes, no? Ayan, happy fiesta again sa mga taga Mercedes. Kamusta yung kamayo kapistahan ngayon? So, we're hoping, no, na yung celebration of fiesta nila is maging peaceful, no? And at the same time, magkaroon din naman ng... Kasi mga ka-joiners, usually pag fiesta man good, no? Maanggit saan mga mabalitaan na yung aksidente, ganun. Knock on wood, sana naman wala, no? Which is why sabi ko na kanina, nag-remind ako na drink responsibly. Kung mag-drive pa pauli, kung malayo pa yung kan mo ulian, maghinay-hinay pag-inom, mga ka-joiners. Ayan, mag-amping kita kanunay, mga ka-joiners. By the way, sa mga gusto mo abayas itong Yaki products, available na kanunay din itong sa Kanami Building, mga ka-joiners. Pangita lang si Kyo Louie para ma-assist mo niya sa kung sa inyong mga i-avail na Yaki products. Ayan. And 10% discount po dun sa KTL na branch natin, no? So, ato lang mo dito, mga ka-joiners. Especially sa itong mga taga-KTL and taga-Boston nga ka-joiners na may 10% discount. Ayan. Mga ka-joiners, this next song will make you ask yourself, no? Question, ikaw ba? Gusto ka rin ba nung gusto mo? O baka hanggang tingin at paramdam ka lang? If you're stuck in that, gusto kita pero gusto mo ba ako kind of love, this next song is definitely for you. Here's Gusto by Zach Tabudlo, only here in your favorite station. This is 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki yung panit. Gani, gingnan siya siya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po.
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan nga, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

Don't love me for fun, girl. Love me for a reason and let your reason be love. Ayan, grabe yung message ng song naman na mga ka-joiners, no? Muraga, kuan dito ka-joiners ba? Kaning may pinatatamaan. Ayan, ano? So, karon sa panahon karon, makadawat pa baka tinudanay nga gugma. Murag di na yun mga ka-joiners, no? Murag... Kumbaga, rare na lang yun kaya na ang mapanghitabo mga ka-joiners. So, pero importante mga ka-joiners, di ito magpa-stress, ana, no? Di ito magpa-stress mga ka-joiners, kaya kung magpa-stress ta, magkulubot atong skin. Ayan, very, mag-reflect na sa itong mga skin mga ka-joiners. Munang, gina-encourage na ko ang mga babae, no? Nga mag-take mo uga kaninga Glutagen C. Because ang Glutagen C mga ka-joiners, naani siya ay collagen. Ayan. Ang kanang collagen mga ka-joiners, makatabang na siya kanunay para ka ng atong mga wrinkles, no? Ma-stretch na siya. Unya, mag-fresh looking ka mga ka-joiners. Asa rago ng stress kung fresh ka old lady ba? Ano naman na mga ka-joiners, kung nakay problema, asa rago ng problema kung hindi mo na problema ho, no? Kanang problema mga ka-joiners, always muna nata sa naasa itong kinabuhi mga ka-joiners. Dili yun na siya mawala kanunay, no? Kung masulba da yung sana, napoy isa mo abot. Ana man na, because that is what life is all about mga ka-joiners, no? Life is all about challenges. Life is all about pain. Because without this pain, we will never appreciate the beauty of life. Ayun! Grabe mga wisdom of the day mga ka-joiners, no? Daghan dyan mong makuha ang wisdom of the day din sa itong program mga ka-joiners. It's already 12:48 mga ka-joiners sa itong mga sudyante dira. Oo, nga nag-lunch pa karon, paspas na og kaon, kay basig mga late mo. Again, reminders lang no sa itong mga ka-joiners nga na-miss na karon, amping-amping mo kanunay, amping-amping sa pag-drive. Og most important yung mga ka-joiners, dili magpalabi og inom. Drink responsibly, ika nga. Yan mga ka-joiners, it's already 12:48. And sad to say, my time is up. I'm going to say goodbye, but I love you all. Alam nyo naman yan, mga ka-joiners. Dahil nga dito, sa ating paboritong himpilan, love, love lang, joy, joy lang. Ayan, positive vibes all the way, mga ka-joiners. Bueno, this is your favorite morning host, DJ Jam. Magpapaalam na po, same time tomorrow, same good vibes. Only here in 105.7 Joy FM. Basta joy, enjoy!

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Ayong adlaw na usap, kanatong tanan, ako po si Mami Joy. Kini naman ang atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan, hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap. Kabalo ba mo, inig adunay mga programa nga ingon ni ini, ato kana nga paminaon. Ingon ani mga mami og mga daddy, ang inyong mga anak ginapainom ba ninyo og bitamina? Ang mga vitamins og minerals nga gikinahanglan makuha nato sa mga pagkaon adlaw-adlaw gikan sa gulay, isda og prutas. Kini tamang vitamins og minerals para sa mahimsog nga panglawas sa ato ang mga kabataan. Og anaa kana tanan gihapon sa Kini Yaki Vitamins. Daghan makalilisang nga mga balatian ang naglimen karon sama sa swine flu, epidemia, tuberculosis, trangkaso, perwisyong ubo ug daghan pang uban. Ilabi na kung nagabalhin-balhin ang klima sa panahon. Busa aron malikayan kini, gikinahanglan nga pakusgon ang resistensya pinaagi sa pagkaon ug tamang makaon. Matulog og 10 hours sobra depende sa edad sa mga bata. Mag-exercise uban sa pag-inom og Kini Yaki Vitamins. Moabitaw ning mga bata, wala ni klaro nga exercise kay mga playful man ang mga kabataan. Pero kadtong mga bata nga dili gadula, gatan aura sa ilahang mga kauban nga gadula, aray kanang bata may diferensya. Hina ang resistensya. Malapit na siya sa nagkalain-lain nga mga sakit. Kulang ka na sa bitamina. Ang kalanonon sa mga Pinoy, kasagaran sa ato, nagatihik sa budget. Isa ka sudan, isa ka platong kanon, fights na, solbad na. Napayuban niya, o sa ka platong dako kayong kanon, ulo lang sa bulad. Tira na. Ang uban diya, ano na lang, mantikaan o tuyuhan na lang ang pagkaon. Unsa man ang sustansya in town diha. Kasagaran pagani sa mga bata, paborito nila pansit kanton, hotdog, sauce na lang. Unsay makuha diha, mga junk foods ka na. Busa gikinahanglan gyud na ay Kini Yaki Vitamins. Aron makusog ang ilang resistensya, lami ilang katulog, tag-as sila og utukan. Labaw sa tanan, dili daling magsakit kay kusog man ang ilang resistensya kon immune system. Mauna pirmi na mo, ginapanghagit kaninyo nga dili nato baliwalaon. Adunay uban nga wala pa makasuway, moingon pagyod bot-bot. Mga higala, dili gayud bot-bot kani. Para mahibaw-an ninyo nga dili bot-bot, sulayan gayud ninyo. Kay wala may mawala sa inyo ha kung suwayan ninyo. Painuma og Kini Yaki Vitamins ang inyohang mga anak. Kung unsay mga problema ninyo ana, dili matulog, dili mukaon, sulbad gyud na. Busa, nagahatag kami kaninyo og contact number. Nga kung aduna kamoy mga pangutana o ikasulti, mutudlo kami kaninyo. Palihog, i-text lang. O tawagi ang 0928-6767031. Ani ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Dagang salamat Mami Joy. Karon sa mga na-text sa ato ang text line, mga tigpaminaw og mga user sa Yaki products. Nagpaambit sa ilang mga kasinatian gikan sa cell number 09 46 409 5066. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto. Kaya ang akong tail ba nabikil siya kadtong nagbasket ko, unya ni hubag kaayo akong tiil og giaplasan lang og Yaki Herbal Oil. Salamat kay kinaayo gyud si Cesar Diay ni Kuya diri sa Bohol. Atong tawagan si Cesar og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Okay, saan naman tayo?
3: Kasi si Cesar ni siya?
4: Oo.
3: Ikaw ito nag-text din sa Yaki, sir?
4: Oo.
3: Ngunin mo, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto ng Yaki Oil kay akong tiil na dikil. Agatong nag-basketball ko, unya, ni hubag.
4: Oo.
3: Kaya kong tiil. Gaplasan lang na kong Yaki Oil na salamat kay kinaayo. Tinoon din mag-text, sir?
4: Sir, na. Sir?
3: Unsa pagka-hubaga? Then kuha na napiang gipahilot mo wala pod.
4: Ang gipahilot ni mama.
3: Ah, okay. So,
4: Ipalit yung sexual niya. Oh.
3: Yaki oil boy, giga plus.
4: Oh.
3: Mga unsa ka dugay po itong kuan pagka bago sa naayo?
4: Wow, mga 3 days naman to.
3: Pero 3 days na wala lang sakit. Ni kuan na, normal lang.
4: Wala lang sakit. Ni kichos na, ni kichos.
3: Ah, okay. Unsa pili din ni mo, sir?
4: Kiro.
3: Ha?
4: Kiro.
3: Si Kiro?
4: Oo.
3: Pili din ni mo, sir?
4: 16, sir.
3: So, kung sige, hindi kagdulag basket di ay? Sige, basketball?
4: Oo. Oo, pagkuha mo ko to, enter barangay sa mo, sir ba?
3: At least, kuan, okay na ka.
4: Salamat sa yaki, sir, kay isa ni sa pag-inoo na mong naayo ko, sir.
3: Oo, salamat po kayo sa pagsalig sa yaki.
4: Salamat, sir. Sige, sir. Sige, sir.
3: Okay, bye.
2: Mato mami Joy, si Cesar nalipay pag-ayo tungod kay naayo ang iyahang balatian. Wala na kita igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ako si Loy Rosario.
1: Ako man si Mami Joy, daghan salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan niyo.
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
8: Joy FM.
9: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
9: Mommy Joy.

Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala. Una ng hapon, medyo makulimlim ang hapon namin dito sa ngayon. Dito po sa Kidapawan City, subalit napaka-alinsangan po mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man kumusta usap ang ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. O siyempre ang 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Kaoban nato dito Sir Joel Elio. Thank you so much Sir Joel. O number one pa jud sila nga maka-chat sa ato ang naka-live na. Daghan kaayong salamat o assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. Langon na pakikinig sa guna sa siya kano programa tano. Dear Mommy Joy. Ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Maraming salamat po sa inyo. And also ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. O ba nato sa KTL Sedan Dalandan. O ingon man diya sa Caraga, Jams Palmahil and Louis Simon. Sa kaoban nato sa Isidro. O siyempre din sa 102.3 sa North Cotabato. Sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa. Sa tanang mga naka-live karon. Sa nagkalain-lain nga mga lugar. Nagkalain-lain nga mga nasod. O labi na itong atong mga OFW. Ang tambal sa ilahang kamingaw. Na nagapaminaw sa atua sa matag-adlaw. Welcome po mga ka-joiners. At eto na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Kasama po ninyo si Mommy hanggang alas dos po ng hapon. O sa ato ang mga ka-joiners nga naa sa banig ng karamdaman, kana bang adunay mga balatian, ayaw kita kawad isa paglaom. Kabalo mo mga ka-joiners, pagdili pa nato panahon, isag tubig lang ipangaliyan nimo sa kahitasan nga maayo ka, mamaayo gyud ka. Pero kung panahon na mga ka-joiners, dili gyud na nato mabalibaran. Kabaluta bisag unsa pa kadakong kwarta, bisag asa pa tadadon, kung sadyang dumarating na po yung ating panahon, wala na gyud tay mahimo. Una akong ginaingon perme nga maging masaya po tayo. Dapat malipayon kita perme. Dili na ta perme magsigi og handom sa mga problema, mga kasakit, mga nasakitanta nga mga nangagina. Alam nyo, hindi na po natin maibabalik yan. Oo. Ayaw po problema ha ang ugma kay wala may gisaad para problema ho nimo kung mapasaimo bagyod, di ba? Ang importante karon, buhi ta, aduna tay kusog, pahimo nato ang gusto nato himuon, og unta mahimo nato ang tanan nga tama. Mangaliya kita permi sa kaitasan. Sa tanang panahon, karong panahon na grabe ang mga aksidente, usahay tibuok pamilya, mapagan, bahala nagunsay mahitabo. Basta sa tanang panahon, muduol gyud ta sa kahitasan. Atong ipangaliya nga maprotektahan ta sa buong maghapon. Diba? Ipagpasalamat ang mga grasya nga ginahatag sa atua. Inana lang, gawin nating simple po ang buhay. Okay na ba? Ito na ang unang awitin po mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: 15 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng ala, una ng hapon, wala na naman po si Manikling, burnout na po siguro sa San Isidro. Sabi ko nga mga ka-joiners, naka-live streaming po tayo ngayon at kung gusto po ninyo magpadala ng inyong message, padala na po kayo dito sa 102.3 Joy FM. Type nyo lang po yan. Kaya thank you for watching kay Flor Delisa. Good afternoon daw, mami. Shout out. Tata Angas Batilaran. Thank you for watching. Jen Surima Leon Bansag. Good afternoon, mami. Joy, shout out po. Lindo family and Bansag family from Manay po. Ayon. Ayan, wala pa talagang nakatext sa ato ang taga Dipulog ba? Oo, taga Dipulog. Oo, basig na ay namino diha ng mga taga Dipulog, no? Kung gusto ninyo mag-live, kung namino mo sa inyong radyo karon, type nyo lang po ang 102.3 Joy FM. Ayun, ha? And also from Lorena Neritan. Maayong hapon, mami. Maniod to ninyo sa wala nakapaniod to. Late akong lunch, mami. Kay busy kaayo sa ako ang gulayan. Mientras nag-ulan naman, aw, mananumta. Iyawat na lang na atay makaon. Correct kaayo, Lorena. And also from Jen Surima Leon Bansag. Good afternoon, mami. Shout out po. Lindo family and Bansag family from Manay po. And also 99.7 FM Chat the Radio. Connected na. Shout out kang Boss Lopi Kong Cardas. Ayan. Hello diha kay Boss Lopi. And also kay Jen Surima Leon Bansag. Shout out, mami. Tapos na to kanina. Samra Makapindig. Magandang hapon, mami. Joy watching from Cotabato. Greet my family ang Makapindig family. Thanks po, mami. And also from Atinelli Ali Cabanilla FC. Mami, it's me again watching you from Fomi Fresh Laundry ng Tacorong. And also from Lakaw ni Jim Vlog. Good afternoon po, mami. Pa-shout out po watching from Davao City. Pa-request po ng song, Pagsubok. Thanks sa pagbasa, mami. And also from Bing Ongkoy Maglente. Mayang hapon, Mami Joy. Shout out na ako ang mga anak. Sila Charles o Lexi May. Sa kong gwapong bana si Glenn Lubon Maglente. At sa ako ang Mama Fe na asa katiduan. Salamat po. Salvador Sumating. Hello po, Mami. Good afternoon. Mami, shout out sa Sitio Batiano. Sumating Masangay Tumanggong family watching from Metro Manila. Thank you po, Mami. And from Sarsar, Mami, magandang hapon. Shout out ko lang po ang family Gulanday and family Sakam na nakikinig sa inyo ngayon. And especially kay Mother Mirna Gulanday and Lolita Sakam o Lorita. Sorry, good. na nakikinig lagi sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa inyo, ha. Unta, nakapag-kidiyaki vitamins na ang baby ninyo. O kung nag-antos pod mo o grayuma, kanang Belonga Gold, ha. Testingin nyo. Kaya di gyud mo magmahay. Ijeline Monson Magbutong, pa-shoutout mami from Tagom. Densya Almada Pabro. Mami, diri sa Carmen Cotabato, mainit jud karon, mami. Patugtog Mr. DJ, salamat sa pagbasa, mami. And also from Omani Kaligunan Benny, shout out watching from Davao. And also from Yana Masinaring Andoyo, maing hapon, mami, watching from Bangkirohan. Digaynon Alvin, mami, shout out from Danawan. And Almayra Dikalnan, watching from Paglat, Maguindanao. Shout out sa family Alamada and Dikalnan. Bongbong Tinoy, shout out Don Don, Walter Joaquin o Grassboy. Salamat, mami, God bless. And vlogger ng Pawin, good afternoon po, pa shout out ko from Karamkam. Salamat sa pagbasa. Angelica Dolphin, shout out, mami, watching from Sitio Sangab. And hello kay Sir Pablo Manabal Jr. Thank you for watching po, Sir Annalyn Magdagasang. Mami, pa-shout out sa mga single na si Auntie Mirna Imoy, Ate Emily Ernily Madanlo. M. Jane Pugosa Jonaldo, watching from Bual, Tulunan, North Cotabato. Aslam, shout out naman, mami, sa anak kong si Baishara na palaging nakaabang sa iyong programa from Lambayong, Sultan Kodarat. Hello kay Baishara. Langga Dumit, pa-shout out po kami sa ako ang mama og si Gemma Dumat, Papa Jason sa Bakulin relocation. Benjo Abdul Kadir, salam mami, shout out po kami dito sa Punol Island, Barangay Rajamuda, SGA Liguasan. Assalamualaikum kanulangon ng mga pagalitan ng mga Muslim na pakikinig sa Guna, San Sabalabala, Adalpa, mga Maguindanaon, Maranao, Taosog, at mga Dabaonon. Assalamualaikum kanulangon at pangninta ang mapipiyabon na ginawa niyo. I-armot siya, watching from Ozames, request daw siya ng song Dughang Guba. Pila na edad ni mo, I-ar? Ha, kay kuyaw kay ka mga request, no? Kanang mga guba na good nga mga dughan. Perti ng dugaya ani. Doris Samungaing, shout out daw Mami Joy, watching from Sitio Kalyungan, Barangay Pichon. Salamat sa pagbasa. Murag wala na sa Davao nag-work si Dory. Permanente na siya sa Kalyungan. Melicio Servas, shout out sa Buwal Tulunan, sa mga Servas family. Thanks, Mami. Hexagon Green, Mami, happy Thursday po. Shout out sina Helen, Gigi, Annalyn, Grace, and Lai. Request ako ng song, Kahit Maputi Na Ang Buhok Mo. MJN Pugusa, Gionaldo, Nash Ailon, watching from Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. And Henny DM, magandang hapon mami, lakas ng signal mo, napakalinaw dito sa Iligan City. Oh wow, thank you kaayo. And also request ko ng song Bakit Nga Ba Siguro Mahal Kita. Christine, hello mami, good afternoon. Yung flauta, afternoon mami, watching from Sitio Bubunaw, Barangay Agriculture, Midsayap, Cotabato. Uy, naapod may bubunaw sa Davao Oriental. Amira Sulaw Kadete, shout out po sa taga Lower Centro Tupig, Kapalawan, SGA Barm. Syukran po mami, Apuan Amera. Ayan, isang kilometro na po ang mga naka-live po sa atin ngayon. So tigil muna, 22 minutes na po makaraan ng alauna at eto na ang ating liham na tutunghayan. Tinagalog ni mga ka-joiners. Sabi dito, Dear Mami Joy, magandang hapon sa iyo, Mami, at sa lahat po ng sumusubaybay po sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amor. Medyo masalimuot po ang aking buhay ngayon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Hindi ko na rin po alam, Mami, kung papaano magiging masaya. Late na po ako nag-asawa. I was 42 years old then. At hiwalay po sa wife ang husband ko. Pero annulled na po sila. Kaya nakasal po kami. Tatlo po ang kanyang mga anak. Dalawa ang babae at isang lalaki. Noong pakasalan po ako ng asawa ko, yung panganay po ay 12. Yung pangalawa po ay 9. 7 naman ang bunso. Dahil sa mahal na mahal ako ng asawa ko, inalagaan ko rin at minahal ang kanyang mga anak. Matagal-tagal din naman akong niligawan ng asawa ko. Pero never ko talagang tinanong kung ano ang dahilan bakit naghiwalay sila ng kanyang asawa. Alam ko lang talaga na legally separated na sila. Kasi nga nakasal kami. Hanggang sa lumaki po yung mga bata, naging binata at mga dalaga ang dalawa, wala naman kaming naging problema. Kasi talaga naman kahit nahirapan ako, ginampanan ko po talaga yung pagiging ina sa kanila. Hindi na po ako nagtrabaho. Gusto ko ma-impress naman yung asawa ko, maging masaya, na talagang hands-on ako sa kanyang mga anak. Hindi naman niya ako pinilit. Eh talagang nagkusa po ako. Dahil alam ko,
1: Yun ang kulang sa asawa ko. Yung pagiging tao sa bahay, mag-aasikaso sa mga anak, mag-aayos ng mga gamit. Maganda naman kasi yung bahay, magaganda ang mga gamit. Lalo na nung mag-asawa na kami, binigyan niya talaga ako ng authority to buy anything na magustuhan ko. Kaya, pinaganda ko po talaga yung loob ng bahay. May dalawang katulong, pero siyempre, kumikilos din ako. Hindi ko naman pwedeng ipagkatiwala sa kanila. Sa mga katulong, ako pa rin yung nagmamanage, nangunguna. At talaga namang, it made my husband so happy. Sabi ko nga nung lumaki na yung mga bata, medyo nanibago ako. Hindi na sila magiliw sa pagkikipag-usap sa akin, katulad nung bago pa lang kami ng daddy nila. Wala na silang mga sumbong-sumbong. Hindi na nagre-reklamo. May mga nakikita akong mga bagong gamit nila na hindi ko alam kung saan ang galing. Kasi lahat naman ang gusto nila, ako ang sumasama sa kanila para bilhin. Pero yun nga, nung nagdalagat binata na, umaalis na lang sila ng sila-sila lang, minus me. Medyo nasaktan ako, nagseselos, nagtatanong, bakit kaya sila nagbago? Hindi naman ako nagbago sa kanila. Only to find out, Mommy, na naghiwalay pala yung mag-asawa dahil sa kahirapan ng buhay. Nung makilala ko siya, umangat na pala sa buhay ang asawa ko. At yung babae mismo ang umiwan sa ama ng mga bata dahil sa mahirap nga ang buhay. At nakapag-asawa ng afam na may kaya rin sa buhay. At yun pala, kinokommunicate na yung mga bata, pinadadalhan ng pera. Kaya pala yung mga bata bumibili na ng kung ano ang kanilang gusto. Hindi na alam ng daddy nila, pati ako. Kaya nasaktan ako. Isang gabi, ikinuwento ko yon sa asawa ko. Sabi ko, bakit ba ako nasasaktan? Binibigyan mo ba yung mga bata ng pera? Dahil umaalis na lang man sila ng sila lang, nasanay kasi ako na lagi akong kasama kapag may binibili sila. Sabi naman ng asawa ko, wala. Alam mo naman yan, malalaman mo talaga. Sabi ko, bakit hindi mo ba alam na madalas namimili sila ng sapatos, mga damit, mga mamahalin, mga branded. Eh saan galing kung hindi naman pala galing sa'yo? Pero ang sagot ng asawa ko, hindi ko alam yan ha. Hayaan mo. I'll talk to them. Hinintay ko na magkwento yung asawa ko kung nakausap na ba niya yung mga anak niya. Pero medyo natagalan. Hindi na rin ako nagtanong. Hanggang isang umaga, alas 4 ng madaling araw, pareho kaming nagising ng maaga. Nag-usap kami. Sabi niya, by the way, nakausap ko na pala yung mga bata. Takot silang magsabi. Pero sinabi ko sa kanila, hindi ko kayo pinabayaan. Minahal kayo at inalagaan ang stepmom niyo. There's no reason naman siguro para mag-hide kayo. Magsinungaling sa amin. Saan ba nanggaling ang pera na pinamimili niyo? At medyo matagal-tagal na rin. Hindi kayo dumaing tungkol sa pera. Una daw sumagot yung lalaki. Daddy, galing kay mami. Ang totoo niyan, buwan-buwan nagpapadala. Mula nang mag-college na ako, pati na rin ang mga kapatid ko. Separate talaga na pinadadala sa amin. Kaya, di na kami nang hihingi sa inyo. Tinanong daw niya kung gaano nakatagal. Yan nga, mula nung mag-college daw. Eh, halos malapit nang magtapos eh. Kaya sabi daw niya, so matagal na pala ninyo itong tinatago. Bakit tinatago niyo? Sumagot naman yung isang babae. Baka po kasi magalit kayo, Daddy, na tumatanggap kami ng pera kay Mami. Kaya sinabi ko sa asawa ko, tama na. Hayaan mo na sila. Medyo napakasakit. Napakasakit lang po talaga, ewan ko. Ewan ko, Mami, kung bakit ako nasasaktan. Nagsiselos ba ako? Sabi sa akin ng asawa ko, hayaan mo na sila. Ayaw pa i-stress. Kumbaga, sa mga ganyang mga bagay, huwag kang magpa-stress. Hayaan mo sila. Kaya tumahimik na rin ako. Pero hindi ko maiwasan na hinayaan ko na lang yung katulong magluto sa umaga. Dati-rati, ako talaga ang maaabutan nila sa kusina pagkakain na sila. Naghahanda ng almusal. Pero mula nang malaman ko na ganon, hindi na. Sinabihan ko na lang yung katulong na tanungin sila anong gusto nila almusal. At ilabas na bago siya matulog. Pagka umaga, lutuin, alam naman yung oras ng breakfast. Nawalan ako ng gana para asikasuhin yung mga pagkain nila. Gusto ko lang maramdaman nila yung naramdaman ko. Parang betrayal kasi po sa akin, Mami, na hindi nila sinabi. Kaya hinayaan ko na sila. Siyempre, tanghali pag may pasok. Di naman sila umuwi. At sa pagkagabi naman, minsan yung asawa ko kumakain na sa labas dahil alam mo na, boss, minsan may tinitreat o may nagtitreat. Eh ako naman, simple lang naman ang dinner ko. Minsan nag-milk na lang ako. Hinayaan ko na rin po talaga. Pero na lang kung sasabihin ng husband ko na uuwi ako for dinner. Yun. Mag-aasikaso ako sa kusina for my husband. Pero para dun sa mga bata, biglang nawala yung love ko sa kanila. Yun naman talaga ang totoo, Mami. Dahil sa nasaktan nga po ako. Ngayon, hini-hate na po nila ako. Wala silang sinasabi pero padabog pag nandyan ako. Siguro dahil naramdaman na rin nila na wala na akong pakialam sa kanila. I never ask. Ano oras sila uuwi? Saan sila nagpunta? Never. Hindi katulad ng dati. Pag late na, tinatawagan ko. Okay lang ba kayo? Saan kayo ngayon? okay lang kayo ha. Pero mula nung malaman ko na ganon, naglilihim sila. Nawala ang lahat ng mga yon. Siguro sa daddy nila, okay lang sila. Pero ang alam ko, hindi masyado nag-check yung asawa ko sa kanila. Thinking na ako ang nag-check sa kanila. Ngayon, hindi na rin nila ako pinapansin. Palibha sa mga mapera na mga kolehiyo na pagdating sa bahay, minsan hindi na rin kumakain. Kasi tinatawagan sila ng daddy pag mag-aapunan para sama-sama. Pag walang tawag siguro, kumakain na sa labas. At ako naman, naggagatas lang. Kaya ganun ang nangyari. I can feel na they hated me. Kaya halos pati sa asawa ko, gusto ko na rin magbago. Hindi na rin kasi pinalad na magkaanak kami.

41 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. Manodos much. Shout out lang kami dito sa kampo, lalo na kay Janjan Amir. And also from MJ Pugusa Jonaldo. Mommy, request ako ng song, Bakit Nga Ba Mahal Kita? And also from Arnel Mapayo Manaong song, Good Afternoon, request ako ng Kay Tagal Kitang Hinintay. And also Elvis Banugan, shout out ay kay sa Sitio Bantaon, labi na sa Banugan family, Sugnoan, Komnag, Budadong, Manlangit family. Kumusta kamo diha sa Bantaon? Mac Josphia Hilario Mercado, watching from Lower Ladingan, Pikit po. Mary Ann Lantoyana Pawin, pa-shout out dari Santa Cruz, Mami, salamat. And Victor, shout out kang Carmelita at kang Bongbong. Christabel Tanding Husto, good afternoon, Mami. Greet ko lang si Mariana Iligan, happy birthday po. Request ng song.

Oriental. Kasama ko sila kagawad Verlinda sa Barangay Hall. Thank you for watching and listening. And also from Chrisville Tanding Hosto. Tapos na ni Eliseo Lada Jr. Maayong hapon, Mami. Pa-shout out from Liluan, Taukang, Manay, Davao Oriental. Lagan Vlog Masunag. Good afternoon, Mami Joy. Pa-shout out watching from Trento, Agusan del Sur. Pa-request ng song Iniwan Sana. Iniwan Sana ma-play, Mami. Thank you. And Momoy Palaboy Vlog. Thank you for watching, Mary Bell Pablo. Good afternoon, Mami. Pa-shoutout kami dito na nakikinig ng iyong programa. Watching from Barangay Midtungok, Senator Ninoy Aquino Sultan Kodarat. Thanks po, Mami. Emeline Alvar Luginsa. Shoutout from Kaputian, Barangay Mahan, Mahanob, Baganga, Davao Oriental. Lin Yang Lin. Hello, Mami. Magandang hapon. Paano ba magpadala ng liham kung malayo, Mami? Gusto ko lang kasi magpadala ng liham sa... liham. At shout out lang kami dito sa Kilada Matalam, nakikinig sa programa ninyo. Sulat mo yan at ipadala dito sa Joy FM sa Barangay Paco, Kidapawan City. Or messenger mo kay Mami Joy Lu. O kay ako, bahala mo arrange, Ana. Maribeth Dadole, good afternoon, Mami. Shout out sa tanang na Minaw karon. Salamat listening always sa Kimalok Libertad, Misamis. And God bless. Virginia Ubatanon, Mami, shout out ko sa Jotis Restaurant. Ana Jean Malitok, shout out na ako ang mama og papa, Tourney og si Ate Mercy Lagerong sa Panlaisan from New Bataan. And also from North Sambitol, hello po, assalamu alaikum, Mami. Shout out po sa aking mister na nagapanday ngayon, nakikinig din po siya ngayon. From Talapas, Dato Montawal po, syukran po, Mami. Apuan Nor, at maraming salamat sa panonood o pakikinig po dito po sa ating programang Dear Mami Joy. 44 minutes na po makaraan ang alauna, kanang mga panday diha, no? Maayog yun na pagkagabi, mag-inom og Bilongga Gold para mawala ang sakit ng katawan, haplasan dayon o yaki liniment oil. Try nyo po, no, yung mga mabibigat na mga trabaho dyan. At syempre, salamat kaayo sa ato ang mga ka-joiners nga padayon na nagasalig sa Ganado Capsule. O syempre, kompleto atong mga kape, ang ato ang mga sabon, o syempre, ang Yaki Herbal Capsule Protection para sa inyong kidney o para dili mo prone sa UTI. Balikan na po natin ang ating letter sender si Amor. Magandang hapon sa iyo, Amor. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Ay, nako, Amor. Palagay ko nagsiselos ka lang. Ang hirap po kasi pag malaliit pa yung mga bata, yung mga stepchildren, ganun. Inalagaan mo sila, di ba? At minahal. Pagkatapos, malalaman mo na may mga palihim na kontak sa kanilang nanay, at si nanay naman sinusuhulan yung mga anak kahit na nga hindi suhol, no? Oo, palihim, gumagawa talaga ng paraan yung mga ina, oo, na iniwan ang kanilang mga anak. Pagkatapos siguro ma-realize nila na hindi dapat nangyari yun, pero at may mga circumstances talaga na hindi talaga naiiwasan. Pero pagdating naman sa tamang panahon na kailangang bumawi, hindi naman siguro sa binaliwala nung mga bata yung effort mo, yung pag-alaga mo sa kanila, pagmamahal. Maaaring yun ang abot ng kanilang pag-iisip na ilihim sa'yo, baka masaktan ka. Diba? Oo. At pangalawa, kahit na ganun, yung nanay nila naging responsable dahil iniwan sila dahil sa kahirapan. Pero nanay pa rin nila po yun. Alam mo, dapat matuwa ka. Dahil sa magandang pag-alaga mo sa kanila, kaya siguro nagkaroon sila ng magandang puso. Hindi ka nagtatanong about sa mother nila. Wala kang sinasabing hindi ganda. Bahala na sila mismo ang makadiskubre kung bakit. Basta, hindi lang manggaling sa'yo. Kaya ang gusto kong sabihin sa'yo,
Huwag kang ma-stress. Huwag kang masaktan. Dapat maging masaya ka. Alagaan mo ang relasyon mo sa asawa mo. Alam mo kung bakit? Kasi kayo yung maiiwan eh. Kayo lang ang meron sa isa't isa. Yung mga anak na yan, o ngayon nga, di ba? Gumagawa na ng mga hakbang na hindi na din niyo alam. Eh kayo may mga sariling pag-iisip na eh, malalaki na sila. So darating ang panahon na hindi mo naman talaga sila mahuhold dyan sa inyo, sa bahay, forever. Darating ang panahon, gagawin nila kung ano yung buhay na gusto nila. Pag nakapagtapos yan sila, nakapaghanap ng trabaho, sila na rin ang pipili saan nila gustong magtrabaho, saan nilang gustong tumira, and darating ang panahon na magkakaroon din sila ng sariling pamilya. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, darating ang panahon na yan na ang mga batang yan magkanya-kanyang buhay na at kayong dalawa ng asawa mo ang maiiwan. Gusto kong sabihin sa iyo, balikan mo yung mga happy moments. Bilang babae sa bahay, hindi man buo ang pagiging nanay mo sa kanila, sabihin na nating kalahati, ibalik mo yung dati. Samantalahin mo yung pagkakataong buo pa kayo. Bago numating yung mga panahon na maghihiwalay-hiwalay na dahil magkakanya-kanyang buhay na, dapat sana ang manatili talaga sa kanila yung panahon

Tatlong minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas dos po ng hapon. Thank you for watching kay Almira. Almira de Calnan. Pa-shout out sa mga anak ko na hikinig sa iyo, si Aljaber and Abdulaziz. And Almira, Pamilya Baluno, thank you sa pagbasa. Jemboy Vismanos, thank you for watching. Ali Imran Matabalaw. Afternoon po, Mami. Pa-shout out po, Mami, from Luwanan, Alyusan, Cotabato po. And from Geraldine Andoyo Masinari, pa-shout out sa ako ang mga anak nga gikalintura, si Ikay, si Jamjam og si Pangkoy. Unta nga maayo na sila. Salamat, Mami, sa init ng panahon. Mauna ka na karon matayeg ice ng ilahang agtang. Oo, kanang bugnaw nga ice nga tubig, nga ilunod ang face towel para mabugnawan in town. Joel Lu, Mami, pakigreet nila Daisy, Anita, and Jayan sa Siayan, Zamboanga del Norte. Ayan, maing hapon sa inyo di ha. Gemma Muya, good afternoon, Mami. Pa-shoutout po kami dito sa Niag family, Bansigan, Ado, at Samao family, Muyag. Lalo na sa asawa ko dyan. Miss you, sana okay lang kayo gali dyan. Pa-play ng song, mahirap pala ang sobrang... Ang sobrang unsa man ni Poms. Nabay kanta nga inani. Ang sobrang bait. Ganon, merong ganon. Salamat po ang bumabati si Mrs. Muyag po. Dato Aban, request ako ng song kahit mali. Ang puso, thank you Mami. Dato Amir, Dato Aban, shout out lang family. Aban, Abbas, Bakana, si Ahmed, si Dato Ahmad, si Bay Ali, si Ina, si Bulaw, Andulana, si Nana. Thanks, Mami, sa pagbasa. Pawin, Manlangit, Sherlito. Good afternoon po. Shout out from New Bataan. Thanks sa pagbasa. Then request ako ng song Pusong Bato. Amira Sulaw, Kadete. Shout out po, Mami, sa family Sulaw. Atan Kadete. Salamat po. Jong Maimad. Hello, Jong. Kumusta, Jong? Good afternoon, Mami. Pa-shout

po sa aking baby mommy, sabi na to, huwag pasaway po amping permit. Thank you, mommy, watching from DOPMC. Ayan, mga pipila sa to ang mga naka-live karon. Thank you so much, guys. Sa inyo ang pagtanaw sa ato ang programa at sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga radio o cellphone. Maraming salamat po mga followers ng 102.3, 87.7, 99.7 Chat Radio Dipulog, 99.3 Wow FM Bislig, o 105.7 Joy FM Kinatibukang Probinsya sa Davao Oriental, and 102.3 of course diri na nukad si Mami sa North Cotabato. Dagang salamat kaayo sa padayon nga pagsalig sa Bilongga Gold para sa inyong rayuma o arthritis, mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Di ba yun kamutuo? Tuo na ba? Sige lang kagtisngi diha sa kasakit. Sulayin na. Makaingong yun kagtinuod yun di ay si Mami, ha? Bilongga Gold po. Kidiyaki para sa mga bata. O gaingon man ang ato ang ganado capsule. Siyempre, kinsabagod ang dili permi ganado sa trabaho, tanang buhaton, di ba? Especially ang paglabing-labing kay wifey. O ang ato ang mga sabon, kape, kompleto po mga ka-joiners. Mapalit ninyo sa mga butika o pwede po na i-order sa Shopee. Okay na ba? O siyempre mga ka-joiners, mainit po ang panahon. Bumalik ang napakainit dito po sa Kidapawan. Murag dugay-dugay pa pod ni nga magsige na pod og init. Mangandam lamang kita kay ang pagbalos ani sa ulan. Daghan na pod ang mga landslide. Kung prone mo sa landslide karon pa lang, kinahanglan nga mangandam na mo mga ka-joiners. O glabaw sa tanan, huwag po tayong makalimot na lagi po tayong magpasalamat. Kung unsa man ang naa ka, pasalamati kay grasya ka na gikan sa Ginoo. Oo, dili kita magreklamo kay siya ray nakabalo kung unsa ang angayan para sa atoa. Pasalamat kita kung unsa atong mahimo, ilami na karong adlawa, unta ang tanan natong ginahimo, mahimo nato nga tama. Kay kanang pagpanglimbong, lumalabay lamang ka na. Ang kalipay nimo karon, baslan ka na og kasakit nga pila kapilo. Busa, mas maayo nga makontento kita kung unsa ang naa. Bahala na og unsay atong pagkinabuhi, basta dili kita man lamang mga ka-joiners, ha? Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Susunod na po si Pomelo Joy.

0: Yung pagkandang gusto-gusto ko? Oo, thank you. Mr. DJ.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
2: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
3: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika, isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad, mga higala? Mao na ang pangutana nato, ha? Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Humanato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T-cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B-cells na nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin, kon panit, maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen, kon lapay, maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, maokini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo, mauna ang protektahan ka na sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, maokini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells o B cells ug muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho, mga igala. Ang bone marrow, dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells o platelet. Stomach acids, mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na yung mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society.
4: ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:24 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Flor Masunag. Oga, request daw siya ng song, Di Ko Na Kaya. Ayan, sige. And ER Mutia, salamat po sa pag-play. Oo, sige ha, yung mga song request na to, atuan ang ubay-ubay yun o pa-play. Kay Burag, dagandagan pa ni siya, no? Mga 7 pa ka song request ang nakahalera. Kaya sa mga hindi po natin ma-play, ibig sabihin nun, kulang po yung oras. Pero still, atuaga po ng paningkamutan nga ma-play, no? Maigo sa tuwang oras. Okay, hello kay Jimwell Budadong. Shout out from Davao City. Ali Emran Mata Balaw. Pa-play po ang I Love You Goodbye. Kimberly Maliga, shout out watching from Malate.

hi kay Jong Mainad. Shout out sa iyahang bibi, mami sabi naton, wag pasaway ang pingperme. Thank you from or watching from DOPMC. Amera Sulaw Kadete, shout out sa family Sulaw, Atan Kadete family, salamat. And Pawin Manlangit, Shirley to Pawin. Good afternoon, shout out from New Bataan. Thank you and request ng song Pusong Bato. Ayan o, nakahalera na po yaan ha. Hi po, maying hapon. Pa-request po ng kanta, ganyan talaga ang pag-ibig. Maraming salamat. Sige, alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya para nang nanabak na saging manggut me nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung gumay baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitisingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ko'y tulungan tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayo.
0: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa po sila, pagkira pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Basta pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalaw na ira maunoy.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nagkita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta joy and joy. Oras po natin, alas 2:53 ng hapon mga ka-joiners. And syempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban, alauna hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami, alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. Ug sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental, daghang daghang salamat. Ug sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, kumusta na mo? Ani-ano sab si Mami Joy? O ba nausab kita sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Ang atong programa, gidalit ka nato sa Yaki Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule o siyempre, Coffee Yaki. Ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo o giningtanan ana-ana sa mga butika mga higala. Nakasinati na baka og musakit ka ng imong tuhod? Pila na ba ang imong edad? Wanggoti na! Este, idaran na. Sa paito po na ng tigulang na. Ang uban masuko gyud taugon og tiguwang. Bito mga higala, ang sakit sa tuhod, sangan nga bation sa mga nagkaedad na. Kanang dili ni nato gyud nga pwede ilimod kanang naana sa edad nga 40 anyos pataas kasagarang hinungdan ni ini mao ang arthritis ang mga balatian sa mga naga kaidaran na ang mga tawo nga prone ni ini ang mga sobra ka bugat ang timbang in short embok kanang tambok sobra sa pag-exercise, mga runner, boxer, o mga boxedor, o sa mga basketball player, o uban pang mga piang. Abi na akong tao si piang. Ang Yaki Liniment Oil, mga higala, maayo-kaayo kini, nga ihaplas aron mahupayan ang kasakit nga gibati. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil, dunay anti-inflammatory properties, gikan sa mga duga, sa mga epektibong mga herbal plants. Maayo usab nga likayan, mga higala, ang pag-aswat og mga bugat ng mga butang. Ang sakyanan manggani na ay kapasidad kung pila lang ang kaya nga o pwede nga ikarga. Inana, labaw na ang tao. Likayan usab ang pagsaka kanaog sa hagdanan kay makapastress kini sa tuhod. Daoy, ang uban ingon, maayo na ang exercise. Nya ma-stress di ay. Bito manghigala, kanang masubraan, aw, makastress yun na. Pero kanang hagdanan, tinuod, maayo po na ang exercise sa tuhod. Pero kanang makalima ka muna o akyat, baba, ana na lang siguro. Pero pag masubra, dili na po na makaayo kay ma-stress na ang imuhang tuhod. Masubraan. Kay ang tanang sobra, di yun makaayo. Likayan usab ang pagbaktas o layo. Kay kanang lakaw man god, dipindi gihapon na sa edad sa tao. Kanang mga nasa 50 sobra na gani, di na pwede nga mudagan kung boto na unaon, walkathon na lang. Kanang alang-alang dagan, alang-alang lakaw. O makapoy ka, ilingkod po na nimo. Labi na kanyang mga babae, likayan ang high heels. Bisag manguhag pa ko, naka-high heel. Likayan usab ang pagkaon sa mga taas ang uric acid. Kaya makapasamot kini. Hilabi na ang mga laman loob, munggos, og uban pa. Kanang naay mga arthritis, bright kaayo sa mga bawal, oy. So likayan nato kana. Enig mo relax na ta sa gabi mga higala. Manghaplas dayon ta og Yaki Liniment Oil. Kay dili lamang kini makawagtang sa kasakit nga gibati, makapalami usab ni sa pagkatulog. Kung dili gani mawagtang ang kasakit sa tuhod, ginarekomenda usab nga magpahiling na sa doktor nga orthopedic surgeon o rheumatologist. Ayan, rheumatologist. Alang sa mga mensahe gipadala sa atong text line. Salamat sa Yaki Prada kay Maura Jude ang nakaayo sa ako bukol sa akong likod. Si Gloria Salamero ni Gulayon di Pulog City. 0929-85-33976. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Napanas ang cyst nga daw kadakon sa kinomo sa buko-buko sa anak ni Wilma Villegas nga si Mikael sa 6 anyos taga Balisong, Argao, Cebu. Kay kanunay gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Wala ka nang nakuha na gid siya, na play na gid iyang buko-buko niya. Pero gini among sige haplas, sa una pag ko sige gamit og Yaki epektibo.
3: The best kami, Chiki Yaki.
1: Uy, ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamo yung mga pangutana, aduna kamo yung mga suhestyon. Ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagula akong bana na, pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Maokan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
8: Katiil Glass Services.
7: O kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
9: O sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
7: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
10: Ay, unsaon mo ni uy?
11: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
10: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
11: Ah, mao ba day, Mads?
10: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
11: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
10: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
11: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
10: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
11: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
12: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
13: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
12: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
14: Afternoon Joyride.
15: Afternoon Joyride.

0: Krepe, kung magdamgo ko usa ka milyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og usa ka milyon, unsa man ang imo buhaton, pre? Just pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride!
9: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Inoo siya na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka nang tutunod ito sa kamot na to.
4: Unsa rin yung mamimu ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ko sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
6: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pagboss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuwa kay dili lang kukusgan ni arang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
1: Joy FM! Afternoon!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhat lang. Ano, akong mama, ang hudod ka lang, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: love to hate me.
1: 105.7 Joy FM.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI dito ako pala dito ang ipong dito na ako nangisag yung dugo ko hindi na kinabog ko sinasanan ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to.
4: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
3: 3 litra dahil nawag pa wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Pre, pre. Gikapuloy na ko sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duwa kapad lang yan, Gino?
7: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Cabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Mga kalumunan ko, at imanonato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride!
11: Afternoon Joyride!

0: Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-on ta gani na ako kay nag-absent tamang gusto sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
6: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
1: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho og serbisyo nga kasaligan.
8: Katiil Glass Services.
1: O kung budget ang inyong hanggiyon hona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
5: O sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
1: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. Kaninyang tanan, ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intaway makapildi. Suway ragod ninyo, aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser namo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak og dili kamo magmahay og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mao kana ang hinungdan kung aduna kamo mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031 kay atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matod niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayo gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya gim na nako Yaki Herbal Capsule pagka duha ka adlaw naayo gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa siya.
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Ingon mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo, o niya ako'y haplasan ng Yaki Herbal Oil, o niya gimnan ako'y Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list. Tinood ni?
4: Oo, Kuya Loy. Kanang nainubag sa ako ang ulo.
3: O sa hinong dala itong hubaga?
4: Ha?
3: O sa hinong dala itong hubaga?
4: Basta. Akong game na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan o Yaki nga Herbal Oil.
3: O niya?
4: O this lang. Naghinahinay na siya kukos.
3: Asa napita sa iyo ang ulo?
4: Dira sa may napit dito sa parang alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy, unsa po dang kwan, katong bukola, sakit, dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy, magbasa. Niya akong diin lang sa Yaki Capsule, niya akong di lasan sa herbal. Salamat kay Kuya Loy, kinag-anam na siya kapupos.
3: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa mo ang Yaki. But pasabot, posibleng kwan to, dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ambot siya, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na.
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Province na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Eriher, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye. Si Shaky Ariyaki.
2: Mao kanto mami Joy sumili sa Eri Hair ang iyang balatian na wagdang tungod sa pagdumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko ang isa, usupod mukaon. Niya ka ng isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Matagbong ka, paimno na ako, humana na sumahaw, paimno na ako yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
5: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good. Isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyan tukos amo ang buting kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
3: Kuya, wapod niyo, pre. Sa amo agyod, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang taasa, yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi,
2: Di ko mo to, oh, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya ako apong pagamya na kong bitin.
4: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsa tiil. Mala siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba, mag-inom na lang gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Kurang, manginahanglan naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlawon ba, kay pagkakaadlawon. Laon na baka nang gusto mo na agyod pero ugo ay mo kang mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko sa iya
9: ganado ala sala matay pasalamat in taon si Marine mo pre
11: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
12: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
13: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, walang maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration,

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukol len?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tambal nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kanang di amnesia manggood ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga-Tagbak Magpet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tay, kuya, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pareha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman tayo na, kung sa dito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman na inyo ha, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatik mo saya?
6: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah. Was pre. Aray, sa isang naning tingin ako ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to aray ko aray kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imarinin mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig maka malibre ka. Kay wala na kalakaw. Na may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Naayo.
4: Duwa ka pad lang ang yung ginom.
3: Duwa ka pad, wala na lahing kay wa may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus.

0: Las, timani ka na ninyo. Nayuban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi, kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta, kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako sir oi.
4: the best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

pag ang ganda mo lumagawa na na. Itambihin ako sa ginagawa at dadahimikin ko ng kaupo na sa trono at ang kabahin. Di na bago sa akin, dapat lang basagin.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan niyang pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usog pod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Makagbunta, paimno na ako, humana na sumaha, paimno na ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, oil.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yo. Asa naman tong pusporo dere?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya nga. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Nasugnog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki, mga pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!